0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Cagayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya eh.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy!
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Nay, natinik po ko.
2: O eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Kaper, parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Ange, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti lang.
1: yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

marami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yon? Hindi, i-advance mo.
1: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
2: Yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio. Keep it-

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
4: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
3: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
4: Ay, yun lang.

0: Miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako karpintero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahi kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba?

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago! Hey!

At least nalaman na natin kagabi dun sa video message ni Pangulong Marcos na siya naman ang nagmamando sa mga bagay-bagay. So ibig sabihin kung huhuliin o iaaresto si Pangulong ay si Senator Bato de la Rosa, ibig sabihin ay yun ay utos ng pangulo kasi sabi niya sa video niya kagabi. Sabi daw ni director ng NBI ay Mr. President, hindi, wala kami doon kasi wala ka pang utos. Read between the line. Eh, ibig sabihin kung mayroong pag-aresto ng NBI ay manggagaling sa Pangulo. Yun yung sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang video message kagabi. At at least alam natin na manggagaling sa Pangulo kapag halimbawa magkaroon ng pag-aresto. Yun ang sabi ng NBI kagabi. At yung sagot niya. O yung ibang ano, sabi ni Pangulong Marcos, hindi daw niya alam kung anong elemento, hindi daw niya alam kung sino, anong ahensya ang pumasok sa Senado at gumawa ng ganong gulo. Hindi daw alam ng Pangulo. So hindi sino dapat ang ano, sino dapat ang nakakaalam. Ay nako. Minsan parang hindi mo alam kung sino paniniwalaan mo, di ba? Minsan hindi mo alam kung sino ang totoo, nagsasabi ng totoo, hindi mo alam. O labo-labo na. Oh, yan na muna ang aking komento. Kaya sige, cool ka lang. Basang sabi ko sa sarili ko, ayoko na muna magbasa ng news. Ayoko rin magbalita ngayong araw. Ayoko mag-deliver ng news. Ayoko rin na magbasa sa social media. Pass muna.

Alas 6, this is 6 ang ating oras, mga classmate. Good morning at magandang umaga sa lahat po ng aming mga tagapakinig. Good morning sa mga nasa palengke, Avisala, Eshma, Muamua, nyum nyum. Muamua, nyum nyum. Itaas ang kamay ng mga napuya at kapapanood ng video, mga balita sa Senado.

Eh, magaganda naman talaga Tante Busika, mga classmate. Kaya, naku, hayaan nyo na muna yung mga balita ngayon. Ayoko magbasa ng balita, classmate. Makapabusit, makapa-ewan, basta. Ayoko magbasa ng balita ngayon, classmate. Pasensya na. Ayokong ano, maki-update na lang kayo sa inyong mga social media, guys. Basta ayoko. Kantahan na lang tayo. Teka lang, teka lang. Maski maaga-maaga, oh. Kanta tayo maski maaga-maaga, maski wala sa, maski hindi Sunday ngayon. Covers PH. Kapalit ng balita ngayong araw, ayoko magbalita, guys. Samahan niyo na lang.

Wala lang, maski mahirap kumanta tuwing umaga kasi wala pang vocalization. Hindi pa nagsigaw-sigaw, pero wala, gusto kong kumanta eh. Kasi nililibang ko lang sarili ko matapos ang nangyari kagabi sa Senado. Yung pati ako ni nervyos kung ano ang mangyayari sa mga senador sa loob. Libangan na lang, libangin natin ating mga sarili. Wala na munang ano, wala na munang anong tawag diyan? Wala mong balita, wala, ayaw ko magbabalita ngayon. Ayaw ko magbalita, parang awan niyo na, mabubusit lang ako, makakapagbitaw ako ng komento na hindi ko rin magugustuhan. Makakapagbitaw tayo ng komento dito na hindi niyo rin magugustuhan. Kaya guys, sabayan niyo na lang ako, kantahan na lang tayo. Walang balita ngayon. Kung maghanap kayo ng balita, maglipat kayo ng ibang channel. Maglipat kayo ng ibang istasyon. Makinig muna kayo sa isa pang source ng balita. Wala, libangin ko na lang sarili ko. Wensi Cornejo.

naiyak na ako sa Pilipinas. Hanggang kailan ko kaya mamahalin na Pilipinas?

Ay, nako. Maski nililibang ko na lang yung sarili ko para malibang eh. Hindi pa rin nawawala sa utak ko yung nangyayari sa Senado eh. Guys! Baka nagtataka kayo. Baka kala nyo hindi sa Tops Radio ang pinapakinggan nyo. Sa Tops Radio po ito. Si DJ No Name po ito. Nililibang ko lang yung sarili ko, ha? Nililibang ko lang sarili ko kasi... Ayoko yung nangyayari sa Senado. Sino ba naman may gusto, di ba? Kaya wala lang. Libangin na lang natin ang sarili natin. Kantahan na lang tayo, mga OPM, oh. Fight! Samahan niyo ako, classmate. Next song! Yee! Hindi ko na sana... Ay, hindi na. Teka, ulitin ko lang. Ulit. Inumang.

Muli sa mga nagtataka kung bakit biglang naging kantahan ang mga nagbabagang balita. Simple lang ang sagot dyan. Ayoko magbalita ngayon. Puro makapademonyo ti balita tatta. Okay? Walang magbabalita ngayon. Okay, saba! Walang magbabalita! Ito, bibihira kong kinakanta.

Magandang umaga kay sino tong nag-message sa akin? Uy, nakikinig daw sila Doc Ray. Nakikinig daw sila Doc Ray. Good morning kay magandang umaga sa mga taga Ilagan City. Magandang umaga po sa inyo sa mga nakikinig ng Ilagan City. Avisala Esma po sa inyo. Avisala Esma po. Ay, nako. Anong mga OPM song pa ba? Anong mga OPM song pa ba pwede nating kantahin? Hanap lang tayo. Ito. Ito, masakit din sa puso to eh. Para mas para mas ma-stress tayo lahat. Good morning. Sa mga may girlfriend dyan na laging may break up maya't maya tapos nagkakabalikan sila. Ito ang kanta para sa inyo.

ulo ng ating mga nagbabagang balita. Nagkaputukan sa Senado. Joke lang, hindi ako magbabalita. Sa mga bagong open lang ng kanilang mga radyo, inuulit ko, kayo nakikinig ng Taps Radio pero walang balita ngayon kasi mabubusit ka lang. Ayoko yung mga napanood ko sa television kagabi na barilan sa Senado. Kaya nililibang ko lang yung aking sarili, na stress ako eh. Mahirap kumanta pag madaling araw ha, pero pinipilit kong kumanta para yun na lang ang ano natin. Yun na lang gagawin ko. Kasi naman magbabalita ako dito, baka makapagbitaw pa ako ng salita na hindi nyo magugustuhan. Basil Valdez naman! Kasama nyo si DJ No Name. Feeling singer ngayon. Feeling lang.

Ubusin ko na lang yung boses ko sa kantahan, guys. Kesa magbasa ng balita. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ganda umaga kay Doc Joshua. Ganda umaga dyan sa Borlan, Palawan. Ganda umaga din kay Ate Che. Good morning. Kay Ava and Raya. Good morning. Good morning kay Ma'am Jo. Good morning dyan sa likod. At syempre, good morning kay Sian Lee. Good morning. At kay Topsy, ang aming ibon. Good morning, Topsy. Pag naririnig niya ang Topsy sa radyo, lumilingon din yung aming ibon. Yung aming ibon na sulfur cockatoo. Yan, sulfur cockatoo. Yahoo! Teka lang. Binabati ko nga pala si... binabati ko nga pala si Ma'am Samonte dyan sa Angadanan, sa RHU Angadanan. Maganda umaga kay Ma'am Samonte. Good morning po. At sa mga nakausap namin dyan kahapon, magandang umaga sa Municipal LGU ng Alicia. Good morning! Kay Attorney Leia, good morning po sa inyo. Avisala Esma, thank you. Maraming salamat din kay... sino pa ba? Kalimutan ko pangalan eh. Magandang umaga kay Sir Sam Zulueta dyan po sa Angadanan. Magandang umaga, Avisala Esma po sa inyo. Thank you sa assistance kahapon. Avisala Esma po sa inyo. Ay, ako masaya lang ako. Eh kayo ba? Masaya ako sa sarili ko. Masaya ako sa pamilya ko. Problema ko lang talaga Pilipinas. Real talk. Wag yan. Ibang karaoke niya. Wait lang. Sige. Good morning nga pala sa mga ano, sa mga nandiyan sa Rojas Isabela. Thank you sa pakikinig ng Taps Radio. Mga nakikinig sa Santiago City, good morning po sa inyo. Hindi ako nakapag-open ng FB page. Kaya wala tayong live sa FB page.

0: May 14 po ang ating petsa ngayon, May 14. At ang araw po ngayon, hindi po ngayon Sunday. Hindi Sunday, nagkakamali kayo, Thursday po ngayon. Sunday lang ako kumakanta. Pero nagkataon na aburido ang lolo nyo. Kaya magkantahan na lang tayo, wala nang balita. Walang nagbabagang balita. Kunyari, walang barilan sa Senado. Okidoki? Okay lang ba sa inyo yan? Okay lang sa inyo, di ba? Iwas stress tayo, no?
1: Wala akong kajuwet. Wala bang teacher dyan na magaling kumanta? Sino kaya?
0: Teacher! Sabayan mo ako kumanta.
1: Lumingon, no?
0: Ito kaya kantahin ko to. Patulan ko kaya ito. Ano kaya mangyayari pag papatulan ko to? Sige nga, patulan ko nga ito. Sige, sige. Ito, buwan. So, patulan ko lang. Pasensya sa mga falseto. Hindi ako magaling mag-falseto. Buwan tayo, class.
2: Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin,
0: patulero.

0: Bakit parang nagulat ka?
1: Ha?
0: Bakit parang nagulat ka?
1: Pumasag yung aking kwan eh. Eardrum dito. Tumalon. Tumalon yung eardrum ko ikaw.
0: Akala ko
1: mga tutuli. Eardrum tuloy. Tutuli pala. Tumalon.
0: Ayaw ko kasi magbalita, kaya kumanta na lang ako. Di ba alam mo yung balita kagabi?
1: Ah, yung mga nangyayari, no? Putukan kagabi.
0: Ah, putukan kagabi sa Senado.
1: Diyos ko naman.
0: Kaya ayaw ko nang magbalita. Ano ka ba? Tuloy na natin, kasi ano?
1: What is happening, you know?
0: Binitin mo eh. Itala, tuloy na! Game. Ay, sana yun. Sige na, tuloy mo.

0: Ay, apaw.
1: ganun lang ako since kaninang alas 6 pasado, Mr. M.
0: Ay, ganun?
1: Di ba ako napakinggan?
0: Hindi no name.
1: Pasneya ka.
0: Walang radyo dun sa wakon eh, boarding.
1: Wala, hindi ako nagbalita. Nagkwento lang ako sandali kanina ng konti lang. Sinabi ko lang na may barilan sa Senado, ganyan. At sinabi ni Pangulong Marcos na hindi daw niya alam kung sino yung mga pumunta doon.
0: Huh?
1: Sabi ni Presidente ka?
0: Hindi mo alam.
1: Sabi ni Pangulong Marcos di daw niya alam kung sinong elemento ang nandoon. Kasi daw hindi daw naman niya inutusan ang NBI, hindi naman daw niya inutusan ang PNP, kaya hindi niya alam. Okay, okay.
0: May power siya doon.
1: Wala na, basta ayaw ko na mag-comment. Tignan! Classmate! What is happening to the Philippines? I don't know, basta. Basta mga incoming grade 11 students, may bago kayong classroom at may bago kayong campus.
2: To all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAFS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAFS Science Learners which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
1: Ay nako, ongoing ang pagpapa-finish yan. Painting ng aming bagong campus.
0: Mm-hmm.
1: Yan, around 7 classroom ang gagamitin nyo sa Agosto at Res, mga incoming grade 11 students.
0: You know.
1: Yan. Habang tinatapos namin yung lahat ng mga classrooms para sa susunod na taon, 2026.
0: Mm-hmm.
1: Ay, hindi pala. 2027 ay magagamit na bilang science campus. Okay? Sa lahat po ng mga incoming grade 11, mag-e-enjoy kayo sa inyong bagong campus. Samantala, atleta sa TAPS, naku, number one tayo dyan.
2: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Mr. Athletic Coordinator, Sports Coordinator, sige, invite ka na ng mga mag-enroll na mga athlete. Go!
0: Mga atleta natin na nanalo ng gold medal na sa kahit anong division.
1: Kahit anong event.
0: Kahit anong event, basta gold. Mapapalarong bayan man yan, area meet, Cabra. Dito na sa TAPS, libre ang inyong tuition fee.
1: Kapag silver medalist naman ay makakakuha kayo ng 50% discount.
0: Yes.
1: Enroll na para mapanatili natin ang pagiging number one among private school sa Alicia dito sa TAPS Alicia.
0: Yes.
1: Okidoki.
0: Enroll na.
3: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities? Well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Cagayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
1: Ang ganda rin ng timbre ni Aldrich Celis sa radyo, ano?
0: Oo.
1: Yan, si Aldrich yan, yung aming senior high school student. Isa sa aming mga broadcasters
0: naman
1: dito sa TAPS Radio. Ay, nako.
0: Pinakapanyan din yan.
1: Mm.
0: Magaling din yan batang yan.
1: Basta TAPS yan. Good morning. 7:12 ang ating oras, mga classmates. Yes. Magpapaalam na po kami at marami pa po akong gagawin. Pati si Mr. M, marami din gagawin yan.
0: Maraming gagawin.
1: Maganda si Mr. M ng PowerPoint para sa graduation.
0: Yes, no?
1: Yan. PowerPoint presentation, Mr. M Wagas. Yan. At yes, ako'y pupunta pa sa Sterling Campus para sa aming, ako'y foreman.
0: Monitoring.
1: Monitoring.
0: Yes.
1: Itim-itim ko na nga eh.
0: Huh? Magpaklasify yung kakasino name.
1: Naubos na yung ano ko. Naubos na yung... Naubos na yung, hindi glutathione, di ako nag-glutathione. Naubos na yung, ano yung sunblock ko? Naubos na yung sunblock ko.
0: Yung, kan? Kimchi ata, hindi, ano yun?
1: Anong kimchi?
0: Iba pala yun. Hindi, yung kain nilagay mo.
1: Chinchansu?
0: Chinchansu pala. Chimsi tuloy.
1: Gagi. Hindi ako nag-chinchansu.
0: Chinchansu?
1: Oo. Ganda umaga po sa inyo. Ako yung magpapaalam na. Mr. Rampan ka na.
0: Magpapaalam na yung pinatsa niya sa pinanan. Doon yung sa balatang radyo. Wala na bang yung likod? Mr. Rem.
1: Maraming salamat sa mga nakinig ngayong umaga. Kahit hindi ako nagbalita, ay nairaos natin ang araw na to. Kanina umaga nag-iisip, ano kung gagawin ko sa radyo ngayon? Magbabalita ako, baka marami akong maikomento.
0: Uh-huh.
1: Kaya ako'y kumanta na lamang. Maraming salamat po sa mga, hindi ko na mabanggit yung mga lahat ng mga nakikinig. Alam ko marami nakikinig. Abisala, yes, Isma po sa inyo.
0: Yes.
1: Ang inyong kaibigan sa Radyo DJ!
0: Turo!
1: No name! Bye-bye!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!